tapitak at chwale o yung aoksok to miutak. Tusabo si CKL bikunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgyo hingi tuhak nakluaktut.